0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: sarong eksena sa daraga.
1: Oy! Oy! May no parking sign ba ka dyan? Ate, ang ka dyan pa park?
2: Amo tabi, sir. Kada kalagali isang karatula.
1: Di mo na, hiling!
2: Amo tabi, sir. Nakita ko, masarigon gani. Ang problema, sir, ta hindi ko'y ka nakita.

0: Makalagot yung kaining jeep dong ba? Oh, ngano naman sab? Alang, muragugma na ko ni mo, dili masuklian.
1: Ay!
2: Ana!

0: kaisa mo?
1: Wala ko kasabat. Blanco bi ang mga papel ko.
2: Hala, blanco man akong papel. Basi ang balo ni ma'am, nagsunda na ita.
3: Bow! What the?
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kalakatan. Pipanganaan mo na naman ang pulutan.
1: M-O-R! Oh, Firmin, ah!

0: yellow. Kung kisa, kulor. Kung kisa, unto mo bes.
1: Wow!

0: about parenting testimonial.
1: Ako gali si Chay Angging. Naga, sari-sari store ako din siya may kamunsyil. Kabalo ka, sugod sa nagpatakot ko di bala speaker sa akong nga sari-sari store. Tapos sa kinapatunog ko na inang MOR ng istasyon sa radyo. Sugod bala sad to? Ang mga tambay di sa akong nga pirmi nag-inom-inom, nagatagay-tagay nga mga kagahod, mga kabaho pa. Wala na sila nag-inom. Nagkanta-kanta na lang sila. At ihambal ko mayo managari parang atay nila hindi magkalaguba. Pero nagabakal man sila yapon pagkaon ah. Pero asla na lang dira. Why na sila sambisyo? Nalipay ako. Kaya mga anak ko naman na sila. Na umayaw, manigaling M.O.R. Akin, no rehab lang siya. Muna, ano man ako na? Mga rehab man siya ang ako ginawinakal. Ako gali si Chay Angging. Bakal ka mo di siya ako niya tindahan, ha? Wala na ni mga palahubog. Tungod sa M.O.R., Shalbar, ginangatay nila. Magpasalamat niya sila. Aba, pati!
2: How about that?

0: Uy, hugo ta na sukalunggay, tamagulay kita, udto na!
1: Permi na!
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nay! Nay! Nag-inop ako kagabi!
1: Ha? Talaga lang, ha?
0: Oo, Nay! Nagkatrabaho na ko, no, ah?
1: Hala! Balitugad, anak! Sige, katurog-utro! Bangin nagsweldo na kamo!

0: be, ano lamang ang sayo mong babakalon?
1: Gutom mo na ako, kuya. Igwa pa ka mong cup noodles.
0: O, igwa dyan sa Escaparate sa Luas. Pwede pa kailing na sa tabi. Kung ano sana dyan, kung ano, alin ang gusto mo dyan.
1: Kuya, ano po? Spicy noodles. Sarap po.
0: Spicy noodles. Yan sana. Warang sulyabi ka ng Escaparate.
1: Ah, warang sulyabi. Kuya, ano ini? Tinda? Ano exhibit?
2: Nada. M-O-R.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kung yung si Ibutyok, 24 anyos, sultero. Sang wipe ako nagkagamit sang Maninoy Wonderlana. May nagtubo din nga bukol sa ilok kung sa may tuo kong ilok wala. Kaya mo na nga, do inumul, guro ka na ko. Amo na nga ang kamot ko. Hindi ko mabutang sa paidalom. Pero bilang naghahakyaw ang kamot ko, bisan maglakad ko. Kabudlay kay naghahakyaw ang kamot ko wala. Kung may masugta, gani ko nagalikaw sa ako. Kaya habi ko, sumbagun ko sa. Mo siya kabalong nga nagbukol galing ako nga ilok wala. Pero paggamit ko din sa Maninoy Wonderlana, kanagabi, ginauro haplas-haplas ko man sa... Lawas ko eh, kaga sa ilo ko man. Kadali lang pala siyang ipikto eh mo. Uy, ganyan ito isahan ka oras sa pag after ko ng pag-apply. Nag-ipikto dayon kay may nagtubo naman nga bukol sa piyak ko nga ilok. Sa wala ko nga ilok. So namigid siya, no? Kay subong ang bukol nga sa to isa lang arasat na tuo ko nga ilok. Subong duha na sila. Ara na sa wala ko ang bukol man nga isa. Amo na nga ang... Wala ko nga kamot, hindi ko naman siya mapapanaw, ginahakyaw ko naman. So balance na, no? Do ka namin ginsang ipikto. Kay subong maglakat ko, do ako nakakamot ang nagabayaw. So ginarekomendar ko ginsin niyo ang Maninoy Wonderlana epektibo git. Basi basiling ka mo scripted niyo or basi binayaran ako. Uy, wala, no? Ipapanyapunan lang ko na nila sa may tinda lapas, oh. Amo lang na, mandamo kayo ng salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo git ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang pagmo-move on para yung paggising sa umaga. Mahirap, pero kailangan.
5: Hugot pa more!
6: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: o sa kaadlaw, nagkita ang dentista o ang iyang pasyente.
1: Babe Kanor, we have no choice. We have to stop seeing each other. Halata na kayo ta sa imuhang misis.
2: Ha? But we love each other.
1: Ulagi. Pero nahot na naman tagpasumangin. Kay isa naman lang kabuk ang imuhang ngipon.
2: Pagdabay.

0: Nagapangita ka balas ang hotel nga komportable kag malinong? Yari na ang hotel nga dapat mo istaran.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: May malinong nga palibot pareho sang sementeryo. Matawhay, wala gahod kag distorbo kay ang tanan nga mga hotel staff namon puro murto kag maligno. Ideal sa nagapahuway kag nagapaaromatay.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: Ideal man sa nagahiwat sang ila Halloween party kag mga bilasyon sa patay. Para man ini sa mga tao nga malapit na magbulag ang ila kalag sa lawas kag magpahuway na sang dayon.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: Yara na hamtang sa likod patio.
2: There's more sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Oh no!
3: Kwarta? Ako anak. Imbilang kwarta. Ay,
0: para ni sang ako yung gibilang ade.
3: Ako anak. Ako ni. Ipadala ni sa kong uyab nga foreigner. Buta.
0: Ma, sa kuha na gibilin.
3: Ako alagi na. Kuna ni kabriha dito sa sulod. Kanindot ang aning bag. Mahaluan.
4: Mangadlaw, mga sir!
5: Mangadlaw!
4: Oh, namoy nakita din nga nagdalag malita.
5: Lalaki nga nagdagan-dagan. Ano nagi?
4: Oh!
5: Tan nga bag!
4: Tama!
0: Isa, sir, kana ba nga malita inyong pasabot?
4: Asa! Kana! Mauna ang malita nga mong gipangita!
5: Mismo!
4: Ah, ikaw na gulit! Imuhan eh!
3: Ah, oo, balik bayan tingali ni bago lang ipadala sa kuha.
4: Arestado ka!
3: Unsa?
4: Nagupot kag mga ginadili nga droga.
3: Sa droga? Kwartang sulod ani. Gusto mo mamakishare mga pulis?
4: Droga na! Abrehe!
5: Abrehe!
3: Aniya, ukbo na ko.
4: Droga sulod!
3: Kadagang bitsin!
4: Positibo!
5: You are accessory of the crime. Nasa imong posisyon na mong bag, busa.
4: Dakpa!
3: Actually, dili na ako ah. Kaning nga bag, di ba imuha ni Kanor?
0: Busa ako ah. Imuha na, ikaw ang di ko kabaluan na chip. Blind, jugay ko ng mga butangan na.
3: Eh, dili, sang blind. Bago na kong abot riyak chip.
4: Ah, dili na, ikaw ang nagunit. Imuha na, dak pa ni.
3: Dili lagi na ako alagi. Kanor, di ba ikaw ang nagunit ani ganina?
0: Chip, dak pa ninyo na chip. Kaya adis-adis ko na ako ugangan. Wadyo ko kalimutan niya chip.
3: Adis-adis, Kanor. Tabangi ko.
4: Dak pa ni.
3: Pag-explain. Pag-explain nila, Kanor. Dili na ako, wala ko nagadruga. Adik din gagawin ako. Dili ko. Buhiin ko! Kanon! Gusto nyo ganun mo pala yung aso dito sa balay mo na pasangilan ko rin mo
4: ka! Dakpa na!
0: Dakpa na! Adik yun na, Chef! Adik na!
3: Kanon!
0: Yes! Yes! Nawala na yun ang akong ugangan! Yes!
4: Naisa!
0: Yes, sir!
4: Namin nalimtan!
0: Unsa ba, sir?
4: You are accessory to the crime! Mag-uban mo sa imong ugangan! Tara na!
0: Ayos, sir!
6: Subo na ng subo!
7: Sa lunch break na palong-palo!
8: Sa tanghali! Araw-araw, fiesta!
6: More! Sa tanghali!
9: More! Sa tanghali!

0: ano yung problem solving piyot?
1: Anak bitong 0 plus 0 tay? Ang answer kay 0 mong pwede ay no?
0: Ay, amay!
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling. Or sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa

0: sa tanghali!
1: 11 to 1!
2: Lunes hanggang Biyernes sa MOR!
0: My only radio!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Can I take your picture? Gusto ko kasi ipakita kay Santa kung anong gusto ko for Christmas.
2: Nye!
3: Maraid!
4: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
5: More sa tanghali!

0: Wajib aku bug. Aku nyaman dengan ogoh cecuramu.
1: Wow, puer.

0: Hugot pa more!
1: Brad, bawal po sabit dyan sa jeep.
2: Oo! Alam ko namang bawal eh! Pero ano magagawa ko? Mahal ko na eh!
3: Hugot pa more!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumudirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Daugan kong sabong. Nako'y 2,000. Husto, kaning 2,000, irimit ko ni sa kong asawa para di po siya mukaringga. Kaning 10,000, ako na ni. Taguan ko rin din sa yubak sa kong motor.
2: Mang Kanor, manghiram ko ang motor.
0: Ay, Bibi Buknoy, kumusta? Nabanhaw ka do? Iuli, baya na yun do, ha? Unya pag-helmet, gamitan ni nga kong helmet ng murag na predator. Antong sa lang ang kakatol sa ating ani, kaya pa malabi.
2: Salamat, Mang Kanor. Ayo.
1: Oh, Buknoy! Nalagi ka!
2: Auntie!
0: Oh, Buknoy! Abot man ka dayon, abin akong imo pa ng gamito ng akong motor.
2: Auntie, Mang Kanor, kanyang iuli lang nako ng 10,000, oh. Nakita na ko diri sa yubak sa motor ni Mang Kanor. Kibasig mawala ni ba, makatapal unya ko.
1: Ha? 10,000? Naadi ka tinaguan din, ha, Kanor, si muhang motor?
0: Darling po din ng 10,000 nga akong ihatag ni mo. Nalimtan yun ako sa akong yubak sa motor. Siguwang na dyan ko na. Mayong Buknoy, kay mong iuli pagkabulta. Doon ni mo mata ka, makalagot ni mata ni. May paywati kang ipahira mong motor.
1: Ah! Nalimtan yun ka, ha? Nakilag yun di ako ni mo, Kanor.
0: Ayaw nagyaw-yaw dyan, darling. Ibuha na ganin na tanan.
2: Mang Kanor, mahiram ko kung sab sa motor, ha?
0: Iuli na motor. Di na ako na ipahiram mo na gasolina. Pagpuyo niya. Ikaw mata ka, hindi ka hinugdan nga mo, ha? O, Jismel.
3: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Kalain mo ito sa damgo ko kagabi, pre man.
1: Ha? Nagdamgo ka? Ano nga klase damgo, pre?
0: Nagdamgo ko na ko, pre, nga buktot ako. Nagsakay ko sa barko, adjusta, nalunod ko ng barko, pre.
1: Ah, gali? Ti, ano na yun ang tabo, pre?
0: Pagkalunod sa barko, nakita ko kuno sang bagis. Ubos yan na kaon, pre, mga upod ko. Pero ako ay yung kaon mo, tingalagid ko mo. Pinamangkot ko kuno, pre, ang bagis. Bagis nga wala mo ko yung kaon. Abi mo no sabat sang bagis, pre. De, into up ako da, abi mo ay ko kabalunga. Butiti ka, butiti ka. Ano mo ko hiluan?

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang pag-ibig niya sa akin ay parang bagyo. Malamig na nga na minsala pa.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Tukoy. Asa naman tong akong iro? Blackie! Asa man to kong iro si Blackie nga puti? Nahamag yun to narigani ha? Kibuyan na po tong akong iro ay. Kapoy na ba kay sige gukod-gukod na tong iro? Bisag asa na tong malibang, pataka na tong pangihi, pati akong habol giihian. Kanong gibuyan mag yun tong iro, aba? Tukoy! Blackie! May balaan lang na ako kasi nagtanggal sa ikot at makatilaw yun sa kuha. Makatilaw yun!
1: Ay, Kanor! Unsay mo ang sigbagot mo din, ha?
2: Panabay, ang akong asawa. Ay, darling!
1: Hoy, Kanor! Gibuhian ako imo ang iro kay banha kayo sige paghot! Nang reklamo na ito ang mga silingan! Anya, palag ka?
2: Wala, darling, oy! May ragyon ngayon mo gibuhian itong iro, ah! Salamat ko nimo darling kay para makadagandagan po itong akong iro dito mo tosking na itong kalikiway exercise. Dalipay po ko kay gihian niyang akong habol. Dugay na po bayawan na lamhan akong habol. Makatilaw na po itong laba. Okay kay ka darling. Pandamay, wala na itong akong iro ron. Ikalirita na ito sa mga standby sa kanto.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: matipang halaman, may nag-aalaga, ikaw.
1: Fully loaded.
2: Pangmaramihan.
1: Sangga sa tugtugan.
3: Let's get it on.
1: More sa hapon.
4: Let's move it.

0: Ginapanawagan ng sales lady nga bag-ulang nag-time in, "Ma'am, si Santi ka na. Salamat!"
1: Aba! Puwerte!
2: More hits, more fun, back-to-back.
3: Swak na swak.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Ikaw na lang pinche sa driver na lang.
1: Di ko, oy. Ikaw lang, God.
0: Ano ba uwaman ka?
1: Ikaw, be. Anong mauwamasag ka?
0: Amaw na. Mura magkakaroon pa, oy. Uy, kayo.
1: Aw, ani na lang. Dunga na lang ta. Sige, 1, 2, 3.
2: Noy, plite duha. Kabagyo, lugar lang.
3: Wala nang sasaya pa!
4: Pag fully loaded, ang kasama.
3: More sa hapon!
4: More sa hapon!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: May lisensya ka ba? You're driving me crazy!
2: Yeah.
3: Maride!
4: Lahat ng gusto?
5: Or sa hapon na?
6: Lahat ng order mo?
4: Back to back dito!

0: More music sa MOR.
1: Meron.
2: Ang alam ko lang wala. Pero meron.
0: More sa hapon.
3: My only radio.
0: More sa hapon.

0: na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanurgog ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, og katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanur!
2: Makakaunan siguro kung paborito ka ayo. Paborito kayo na ko sa katanan. Pang sosyal, pang mayaman. Dato na ba kong dagway? Chicken cordon pink. Okay, sawa na kayo sa chicken cordon blue. Pero mag-arito sa ako, mag-makeup sa ako, mag-kumukaon, kay mag-selfie, may ako daan sa ako ang pang sosyal na pagkaon. Mag-ilas ako para gwapa kayo ko. Hala!
0: Uy! Chicken cordon! Tama-tama, may nalagyan naman ko sa akong darling. Kigutom na siya kung kaunan na ako. Uy, kalami! Chicken cordon pink!
2: Kala!
0: Panamay, ang akong ugangan!
2: Anong ikaon mo naman ang ako ang chicken cordon pink? Kapano ba ka nga ako na? Nalipat lang ko kadiyot, imo nang gisungkab! Sirog nung kikanda ko, patay gutom!
0: Ma, paminaw na gud. Ako nang gitalawan ang imong chicken cordon pink kay Basinunyag. Nani hilo!
2: O say hilo?
0: Tidon, usur bang hilo ron ba? Ah, tilawan pa na ko usab ha?
2: Unya!
0: Nasa di pa na ko malasahan ma.
2: Mau ba?
0: Mahalag ako maun sa dili lang ikaw. Kaunong pa na ko ni...
2: Saan naman gibati ni mo?
0: Ito sa board reaction ko kalipong.
2: Ha? No, yun na yun eh. Punta yun ang tubig. Ay, nanihilo.
0: Ba, napamatudan ako nga wagi na hilo ang imong gidala nga chicken cordon pink.
2: Oo ba, salamat ka, Nor. Kaya ako ni Kaon-Ana, nahilo ko, madaot ko, matamot kong kamaot.
0: Sige ma, magawas ako, magpahangin sa kong sagawa.
2: Salamat ka, Nor. Nagbago na gyud si Kanor. Concern na kayo sa sakua. Bukog na nahipilin sa akong chicken cordon pink. Punta na ako mag-selfie karun, Andy. Naisahan na po kung atong kurukong huwa, no? Kanor!
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy. Yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang. Yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: brains, had the brains, had the brains.
1: Miss, may anak ka na, titulo?
2: Wala pa, nga aman.
1: Eh, kaya sa pamatsyag ko, akon ka na, do naangkon na ikaw.
2: How sweet. Pila ka ka-pages?
1: Ha? Pages? Nga man.
2: Sweet ka man, Tani, pero ang kapal mo.
3: Abaw! Puwerte!
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Oh, anak, kumusta ang imong mga grado?
1: Tantay Kanor, ang importante, kumpleto ang atong pamilya. Ung nagkaigugma ay ta.
0: Padabay!

0: baby girl. Happy anniversary.
1: Uy, happy anniversary din, baby boy. Ang tagal na natin.
0: Ayun nga ni. Hello, yun na baga? Nahiling mo yung baby girl na nakaparada sa luwas?
1: Yan? Oh, yan. Baby boy, thank you! Yes! Oh, yan ba yung dream car ko? Think, I love you talaga, baby boy. I love you talaga.
0: Arog kaan so regalo ko sa imong rambong chinilas. Arog nang gad kaan ang kulor.
1: Rambo, rambuhon ko ang mailing mo.
0: Paano mala ko makabakal kutsi? Dengali kitang isarap na.
2: M.O.R. For life. Mix of rock. Mix of rock. Mix of rock.

0: sa sulod sang jeep, bukas ang zipper ni Kulukoy, kaginmuno sang babae.
1: Sir, sir, bukas ang city hall mo, sir.
2: Ay, tiday, nakitaan mo nagtamua si Mayor?
3: Away ko kita kay Mayor, sir. Pero nakitaan ko lang ang duha ka tigulang, konsihal.
2: Ay, aba, pwerte!
4: Si Mang Kano!
5: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
4: Si Mang Kano!
5: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
4: Si Mang Kano!
5: Malauman! Pero dili masaligan!
4: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang Kano!
6: Asa naman kung ako sunoy diri? Ako para ba itong itari rong Domingo? Kay Dunay Derbe? Naaramang ginto diri ba? Pag-uragay na ako itong ipakaon ganyang buntag na wala na. May tukar na po yung mga kawatang sunoy din eh. Pabarangay kong yun na. Makadakop na yung kong kawatang sunoy din eh. Kanang nanguhas akong sunoy, butlan kong yun ang kamot. Pantay lang yun na. Sana mag-uto akong sunoy ba? Kahit sa may nanguhas akong sunoy. Sunoy ko, asa namang ka sunoy?
5: Hoy Kanor! Sabadya! Ako'y nagsamaw si mong manok. May pa yung manok no, nagikaon kami wala. Masam na ito yung ikaon ganina. Mautoy mo ang manok! Nya, palag ka?
6: Darling, pagkalamig, hindi mo masabaw ang manok, darling, ay. Daan paligid yung kumantong na lamig kayo. At ako, gineksunoy ang imong isabuan. Kami at yun imong mulutong sinabaw ang manok, darling, ay. Mas lamig itong ginaghan imong kamunggay at itong sayote. Wala ko itari ng Domingo.
7: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo more!
0: Hugo more!
4: May gimmick barkada ngayon. Kaya lang di ako kasama. Okay lang. Sanay naman ako iniiwan eh!
5: Hugo Tamor!
6: More music on my only radio. Now,
7: more sa gabi. Express.

Mahirap mag-let go ng taong mahal mo talaga. Pero mas mahirap, humingi ka ng pera kay mama at papa pag galit sila. Sige, try mo. Try mo! Try mo lang!

0: pagbalik ko ni Danny, ang ginbakal ko nga DVD, oh.
1: Ano ang problema, oh?
0: Why may nagagawa picture nung kag why man sound kanugon tani oh nami tani kido suspense ang iya title.
1: Ano ang title niya?
0: No ni man lens cleaner.
2: Abaw! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: tutok nun kon, mga bitun! Asin ni tata o ko sa imo!
1: Pundudang! Dahil mo nga ni nadudugol yan na luknog mo. Bitun pa daw?
2: Ay, sorry. Day ko aram, luknog pala na gusto mo.
3: M.O.R. For life!
4: More!
5: Fun!
4: More!
5: Fun!
4: Right here, right now!
5: More
4: fun!
5: Public
4: radio!
5: More Sakopee Express!
4: More!

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi kuyog ta pirmi. Ay, gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
3: Ubay! Nindutan ni diri ako!
4: Maayo okay kay... diri day?
3: Wala ka nang kayo!
5: Bukos TV diri, Brad!
6: Uy! Kani kay bago ilang bidyukihan! Okay kay ne!
7: Sir, ano yan ang yung order? Tulog ka beer o isa ka lady string?
3: Uy! Uy! Uy!
5: Anong naang may lady string?
3: Kasi nag-order ng
1: lady string ba? Sir, nag-order ng lady
3: string? Kong i-order!
5: Oh, pera po na ko
1: ba? Na pera kong i-order ba?
5: Basig si Mangkanur!
1: Basig ikaw, Mangkanur!
6: Pusay ako! Paim naman ko yung lady string, kalalaki ko! Ibayutan mo sko, ha? Pagtarong mo!
3: Okay.
6: Eh, bay, alis din na nabay. Anong nagdala-dala mga gladys drink din mga aktor mga tanan? Upat ka buk.
1: Upat ka buk? Okay,
6: alis din na kisa ka, beer.
7: Sige, sir. Sige, sir. Hello, sir. Ano na yung ki-order ng mga chika babes?
5: Kandi!
3: Kandi!
1: Kandi! Ano kong inahal?
3: Dali, dirigang.
5: Kandi, kayo musabak-sabak din na yun.
1: Kandi!
7: Tulo na ka, chika babes. O, usa ka, aktor.
5: Oh, aktor? Oh, kinsa ba'y nag-order aktor? Na, kani man ako, ah, oh,
8: bitaw,
5: ka? Na, labaw na ko. Kani man ako, di ba, gang?
8: Siyempre.
1: Ah, mas labaw na ko, kani ako, ah, oh.
8: Yes, sir.
1: Chabi-chabi.
5: Na, basi si Mangkanur.
6: Usay ako, kaloko mo sa kuha. Lalaki ako ordero nga, lalaki mabog ko. Kaloko gin mo sa kuha ba? Kaloko gin mo ba? Pagtarong mo, pagtarong mo, gibayutan mo sa kuha, pagtarong mo. Ikaw, waiter. Kaloko dito ka sa kuha ba?
7: Sir.
3: Abay, pag-ausan na lang, abay, pag-ausan na lang.
5: Pasensya na ka, Mangkanur. Sige na, mag-bijoke na ta.
1: Oh, tara. I will survive mo din eh. Kasi may nagpili ani.
5: Nambot eh. Kanta ba rin ko kayo will survive?
8: Uy, wala mi anak!
9: Na, wala dito po nagpili.
6: Uy, wala po ko nag-ordera ng katahan na.
1: Oh, naana mo niyo. Mangkanur, ikaw nag-request ani.
6: Usay ako. Madabay, nitugtog ng I will survive. Ayaw ko rin yung pasangili nga mag-request ko. Pambabae ng kanta, pakantahon ko ninyo, anak. Kalokogin mo skuwa ba? Kalokogin mo skuwa. At first I was afraid. I was petrified. Thinking I will survive. Yeah, yeah! Oh! Oh!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Sana hindi ka si Lolo. Yung Lolo kohin ang pag-ibig ko.
5: Hugot pa more!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tara, pagkasiksi. Uy, mga misyonibus. Ikaw ang misyonibus. Uy, na si Pia, pagkagwapa, pagkasiksi. Pia, pagkasiksi. Kasiksi, manani nila. Uy, Diyos mio, makapanudlong kawatan. Pwede ka, busok. Matinga kong darling, wanag yung hulmang lawas. Kung kani, iton akong darling. 1.5. Pagkasiksik, uy, mga gwapa yung kayo. Ay, pang-save ko yung mga picture nila sa internet.
1: Aha!
0: Ah, pa naman, si darling.
1: Unsay mong gitanaw din na sa internet? Nagsige na pugang tanaw ng mga siksing of pictures din, ha? Bantog ra mabilar ka, unya inig ka buntag, gahi kay kapukawan!
0: Darling, kani mga bayhana ni, tanawa na ko darling, sus po yung gaba. Wala lang yung nauwawa ng ilang ibang buhat. Na, tanawa ng isa eh. Na, nagtupis-tupis. Murara ba yung angayan? Sus pagkaway angay yung darling. Oh, napaisa oh. Kimpi, kimpa ah. Pati ka kimpi. Napaisa bakang kayo. Sus, wag yung pulos si mga bayhana ni. Kaya ilang mga pictures, wag yung pulos. Pang-irison ko ni tanan, ipang-delete ko ni this computer. Kani computer, wag naman po ni pulos ni.
1: Wala ni pulos ha? Sige. Ako nang ipo sa Facebook, arong ibaligyan ako ni pagkaugma, arong dili na ka magsigig internet.
0: Dali, ayaw na lang, maloy ka.
1: Matagam yung kakanor, matagam yung kakuhangang ka.

0: Engineer, mangharus gitu karun sa akong klase.
1: Ay, very good din bata, bright din bata. Unsa man ang subject na?
0: Cooking. Mangharus ko gamungay.
1: Dapat.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Anak, laka de blanak, kabalo ka nak, nga aton nga maid ne, kapila ko sa tudloan para matatapan ka ginmayo.
1: Dad, what are you talking about? You know, I grew up in America. Come on, Dad, speak in English.
0: Ami ko na sa English ang gitudloan ko, amon nga maid, pila ka bisis. Namoy, ano ko na sa anak ko, amon? Dalangit bla. Ah, amon na kuruay. Ah, son, listen carefully. I fingered our maid so many times. You get it?
2: Ayabel, birthday.
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa Gabi.
3: More sa Gabi.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: More Sa Gabi on MOR, my only radio.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jean eh. Kamusta man di as inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumog daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Kabalo ka dong. Bisagun sa bitaw dong. Di gyug ko mahulog dong. Nga man. Kay magunahuna lang bitaw ko ni mo dong. Mura na ko galutaw.
2: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Biarap giburut kampunap pangay garap para pinoksot letram ay 24 ay biarang budat kirap papam birat up duray na bingo
3: yes bingo open go
0: pinaok si bingo si Jimmy ano ba
4: Kanor mangulit nalang tabigay gutom na kayo bawa pa ko kadaog kutoy na nitiyan ako
0: ma kumuli ka sayang kayo kamay ngantos lang na anam magyud na sa bingo, pag imuhang time, imuhang time, tanawar. O bingo lagi ka? Oh, kada sunod mula, imuhang na.
2: Letrang G, sa Sintay Ulo.
3: Bingo!
5: Bingo, bingo, bingo!
4: Kanor, hodyo ko ka na umbay na unta na niya.
0: Antos-antos lang, gamay antos lang lagi. Sunod mula, imuhang na lagi na. Balikan lang tika. Mag-rosiris ako para sabay na lang taguli. Kaya naghulat na si Darling, nag-text na.
4: O sige, balik beda yun, ha? Lain na ako paminaw, imurag na aksyo kalipong ang akong ulo. Igotom na pajog ko murag ng labtik ng akong mga bitok. Basig ako na yung sunod makadaog, ani. Ingon si Kanon, ulan to na nakok na ako na ni Bula karon.
2: What? Letrang B! Yes!
3: Yes! Bingo! Bingo! Bingo!
4: Nagsila na lang ang bingo ng yapong kadaog. Huwag na ko kapamahaw pa ni Untog pa ni Hapo.
0: Uy, ma! Uya, nakadaog ka ma! Usa na ba ng kao na ba nagbingo carding akong gangan?
4: Kanon, gigutom na ko mong hikit-kit na lang akong bingo card. Niyapay pula ko na ni Tunlon.
0: Nagkurong-kurong na. Napas mo na yung kanahan. Wala na plasma sa zombie. Napas mo din ulang bingo.
6: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: Ang yimi choy.
1: Pagkatapos ng kabo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon kag gamit sa balay.
0: Ang yimi choy.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang yimi choy.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang yimi choy.
1: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choy, pamakal ka ni Choy Pansit Canton.
3: Ano nga flavor?
2: Ang hot and spicy, Choy. Hindi pareha sa relasyon namon. Naging napamugnawan.
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: o sa kaadlaw, nasunog ang diskuhan.
1: Kanol, kanol, dinitagi o.
2: Kusay pagtuon ni Maskwa, bugo. Hoy, fire exit na diya. Diya mo agyan kayo.
1: Punta may.
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Lagbok ka naman, Buknoy! Sus! Nga hindi mo yasundun si Dagol nga! Pirmi lang sa'yo may honor!
1: Tay, unfair niya kung ikumpara mo ko siya.
0: Eh, tingaw!
1: Tiki alam mo ito yung tatay niya.
2: Abaw! Puwerte!

0: Tiyo, para!
1: Mababa na tabi!
0: Siyempre, manong mababa! Alam mo, magsakat giraray ako. Ano yun? May second floor yung jeep mo? May second floor? Sino ako masakay sa taplod?
2: Grabe pa sa'yo, Rin.
0: Taplod?
3: M-O-R For life!
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Para lamang ABC.
6: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Nahugat naman ang baso niya.
3: Kutsay, nahugat ako pa. Kinaglagbak ko ni. Chaton ko ni kipabor kayo kay Tuag Manila kung sairon.
2: Abantog na dahil nakalaag.
4: Bantog na!
2: Ay, shot na, shot!
5: Shot!
3: Mga brother, may excuse na ko kadali ha, kay mo video call raman na si Commander karon. May nang tubago na to, para way sabi.
2: Pantik na, brad! Abi ba na ko mang kanur, di ka mahadlok?
3: Di man ko parasimo nga iso. Padamay, nag-ring na akong cellphone. Mag-video call namin sa akong asawa. Pag-hilo mo ha, imog saba.
6: Hello, kanur! Asa man ka karon?
3: Dali, katulogon ako.
6: Unsa man ka nga? Dot-dot mo na ni mo cellphone si Muhang Dagway. Nag-video call ganita para makita na ko yung Muhang Nawong. Basi nagpabadlong na pagkadira, kanur ha?
3: Wala, darling, oy. Katulogon na lagi ko. May ngit-ngit at itadari. At kay ngit-ngit. Oh, daradarling, oh. Kinamahong na kong suga ka matog na lagi ko.
6: Aw, siguraduha ha? Nga huwa ka naglaag ha? Bantay lang yung kasako ha?
3: Wala lagi, darling.
6: Okay, bye.
3: Bye! Yes! Woo! Pabor na kastobran.
2: Padayo na! Padayo na!
4: Tama!
3: Siya oras, Scorpio, eh. Launa, Scorpio, ikaw alas itis buntag.
1: Kanar! Alas siti sa buntag, nagyaday kay balak mo ulit na.
3: Mandamay, akong asawa.
1: Nagtog, ag wala pa ko kaulit, gikag Manila. Tara na, ulit nagbalay. Dali, dire.
3: Agay, payigo. Agay, matangkag akong dugan.
7: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, ali na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Pre, amigo magita. Ipasalit ko kanimo nga bisag unsa imong huwamon gikan kanako. Pahuramon tagyog ka.
2: Tinuod ka man kanor? Bisag unsa?
1: Bisag unsa. Akong ipahuram kanimo, pre.
2: Kini man kanor? Pwede ka anako ni huramon?
1: Bisag unsa lagi. Akong ipahuram kanimo. Time sa. Unsa man imong gustong huramon?
2: Mamahimo ba na kung huramon ang imong asawa?
1: Sige, pre. Ako nang ihatag nimo. Pakapinang pa na ako nag-loan. Pagdaman. Ang asawa.

0: Pre, birthday mo man kagabi, ti ano tong sumsuman nyo sa inuman nyo, pre man?
1: Pre, ang pag birthday ko kagabi, simple lang pre, pata.
0: Aba, pata? Galanti ka gali, pre.
1: Oo, pakakita pa. Pata, pata bla. Patayog tayong storya. Piyado gini, pre. Piyado gini, wayway gini, pre.
0: Abaw, puwerte!
2: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Good news para sa mga labandera. Yari na ang habon nga para sa inyo. Osbong Detergent Powder and Bar. Ang lalabhan mo nga higgo, mangin higgo-higgo. Ang baho, mangin baho-baho. Ang lalabhan mo nga short pants, mangin long pants. Ang medyas, mangin sapatos. Osbong Detergent Powder and Bar. Do magic lang sa linabhan. Ginatunaw ang higgo kag tagok sa inyo linabhan tungod sang LHB Power Sini.
2: LHB? Ano ina?
1: Ang lahar halin sa Vulcan Ingredient. Osbong Detergent Powder and Bar. Nagalaba, bisan wala sang labandera.

0: nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Okay, Clash. Why do birds can't fly?
1: Oh, kay doon na may pag-o, Sir Canor.
0: Very good. Nanong makaon man ang tao?
1: Oh, kay gutumon man, sir.
0: Very good. Oh, nganong bright mang kabitoy?
1: Oh, kay gitunluan man ko sa kong katapad, sir.
0: Madamay!

0: Hugot pa more!
1: Patola! Minsan gulay, minsan ikaw. Umaasang papatolan ka ng crush mo.
2: Hugot pa more!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Oy, kumare! Kumusta naman ka, Mari? Oy, may gwapag, may sexy naman kapag maayo, Mari.
1: Ay, sus! Si Mang Kanor ba ya? Wag yun ka na, otro ba? Joker lang gihapon ka.
0: Bitaw, Mari. Asenso na magugayo ka. Nakit ang tikatong may aging adlaw na amang kay Kuyo driver. Di driver naman ka.
1: Asagod ato?
0: Ay, katugong upaw ka kasi naw lang ang agi. Katong kakunot lang ang naong.
1: Ay, si Mang Kanor ba ya? Unsa bagoy driver nga? Ako aman tong bana. Imong kumpare, God. Si Boy Salto.
0: Ay, naman.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman. Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Wala ka batasan nga pag-anak. Hala, layas! Tanan ginubra ko para si mo. Amo pa ni balos mo? Hala, layas! Layas!
1: Mapsi, Mapsi! Bata mo balat mo!
0: Wala ko bata!
1: Mapsi, Mapsi! Dugo balat ko sa dugo mo!
0: Wala ko dugo!
1: Mapsi, Mapsi! Unod balat ko sa imo unod!
0: Wala ko unod!
1: Mapsi, Mapsi! Inupta mo pag-anak ko patuli!
0: Wala ko matuli!
2: Wow! Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: nga, Chip. Una ang violation ko.
1: Oh, dahil man.
0: Adik mo niya, si Chip. Kaya nga, mo ako pinara.
2: Oh, nata. Bawal. Chip, bagay ni. Masakay ako.
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. My only radio.
6: All the hits easy, back-to-back easy, on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More easy, sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Dati ak nga lifeguard. Kit adam na minsan ngay. At dati inalmers sang apulo da. Injak amo te aramidag.
2: Nga.
1: Suti na ramid ko, alphabetical. Kanya ngay, natay ni Zamora.
2: Ouch!
3: Maride!
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: Yes, Mang Kanor, unsay ato?
1: Muchacha ka dai?
0: Yes, Mang Kanor, mutanggo og bubugi pag yard.
1: Ay, amay.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Thank you.
1: More sa Magdamag on MOR My Only Radio.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulan nagpalupok sang kamara. Sir, ang imo nga tudlo ara na sa piyak balay. Salamat.
1: Wow! Puwerte!
2: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Tickets
0: to. Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Yari na ang motorsiklo sang banwa. Hagonghong Motorcycle, ang motorsiklo nga pwede pang negosyo, pang karera, pang eskwela, pang forma, pang kolekta utang, pang palagyo sa utang, pang panubo sang blood sugar kag bulong sa rayuma. Hagonghong Motorcycle, nagaandar sa gasolina, ininit nga tubig, ihi sang laon, baterya sang cellphone o kunrilo, nagaandar man ang makina kung lampusan. Hagonghong Motorcycle, kumpleto sa mga high-tech gadgets katulad sang digital thermometer, blood pressure apparatus, tangke sang oxygen, respirator kag built-in wheelchair. Hagonghong Motorcycle, dali na kang magbakal kung nagapati ka sa tikal.
1: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
2: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kabalukan dong akong kinabuhi dong usa na lang yoy kulang dong ba unsa man kanang ikaw
1: ay ana.
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: galing ang tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siyang humukay nun. Wala yan sa tatay ko. Alam mo yung Dead Sea? Oo. Siyang pumatay nun.
1: Bleh.
2: Abaw! Pwerte!
3: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: ti pa ang tambocho, may ibubuga. Ikaw.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Oh, pare. Mapadaraga ka man.
1: Day, pare. Mapadaraga lamang.
0: Pag-una ko, mapadaraga ka.
2: Una yan naman sa dumumbong.
3: Joke only.
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ano mo nang problema mo, iho?
1: Dok, may problema ni Guru Dulungan. Kudok mo muta ko nung differentials ni. Bisan utot kudok ni nung kukabati.
0: Ah, mogule. Ate, are. Irisitahan ta ka. Imnon mo niya, 3 times a day, ha? Tapos next week, balik ka di sa akon. After 1 week.
1: Dok, epektibo gito dok ang inatag mo sa akon ng bulong last week mo.
0: Ah, gali. So, butsilingon, nagtunog ng imo palamatin ang subong.
1: Hindi, dok, ha? Nagtunog na ako nutot!
2: Abaw! Puwerte!
3: Brad, pa full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman! Oh, di ba?
5: Feeling on my only radio. Easy, nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot na more!
4: Alam nyo kung bakit nauso ang mansari? Dahil hindi lahat ng relasyon umaabot sa anibarsary.
5: Hugot na more!
6: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita

0: Wait there!
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Ano ba na klaseng toothpickin ini daw? Saru-saru ini sa nanganip. Madali po mabari.
1: Aw. Dahil ka po kayo tatao, sir, magamit. Ika sana nakabari kaan. Nakulo lang po kaya nagamit. Dahil man na napabari.
0: Bari, bali, mamaya po.
2: Tiba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits sa Leva. More! Ready, set, more! My only radio!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Usa! Huwag kay puhangon nga pagkada!
2: Masaylo ako, tay! Tay Kanor! Masaylo ako! Wala dyan ako gituyo, tay!
0: Huwag ituyo! Ano ni Piyong kang kanahanak? Ano ni Piyong katanawa? Nabuntis sa doon ka! Kipalangga ka na mo si Buhinahan! Kimahal ka na mo! Kihatag na mo ang tanan ka ni mo! Unya mo na imong ibalos ni mo ka na mo! Maulang na!

0: Sarah, bahala lang ba ang mata?
1: Ang anak ni Mayor, Tay!
0: Oo ba? Anak ni Mayor? Mama ka nag-ingon, o ito kayo mabugay ka masulti dayon. Ayun na paghila, kabalo ba ka? Pag ang mabay buntis, nilihan ay magulaan doon. Para si Bibi, magmali pa yun. Apalitan di kang vitamins, frutas, o sa pamay mong gusto.
1: Napasailo na ko, Nemo.
0: Wapa ka ni Sulti, ipasailo na di ka. Sige na, at lo nang i-plaster kayo mabisita po ng aking kumpare ni Ray. Nanadyo kay kumpare nga Mayor.

0: Pare, wow! Katahom! Katahom, kid!
1: Katahom sang ano, pare?
0: Katahom, kid, pare.
1: Inang babae nga nagapalapit sa aton? Ina ang but mo silingon?
0: Hindi ah! Ang idong adalas ang babae!
2: Nga! Yeah. Abaw! Puwerte!

0: Dong, tabangi ko dong, agay.
1: Ah, naunsa man ka?
0: Nahulog ko. Nahulog ko sa imo.
2: Ana.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Charles.
1: Hoy! Iuyaw man daw ako kang photographer na iyan!
2: Nga tak, Mambi?
1: Kan sarang al daw bagani, nagpakodak si tata mo nin bonggang-bongga.
2: Oh, anong makauyam duman?
1: Ay, uyukin mo, nagpa-picture ako na nakakupo sa nyog.
2: Oh, bongga talaga!
1: Pagkatapos ni inuyaman ako takang na-develop, nagkukudkud na ako kinyog!
3: M.O.R. Good Life!
4: What you waiting for?
5: Umagang nakakagana?
6: Wake up!
4: Dito! Sa All Hits Carrera!
6: Tara na!

0: Excuse me, Mang Kanor. Sa inyong order?
1: Ah, o siya may naadin hadoy?
0: Nay, GRO. Napoy, CJ.
1: Ha? GRO? Kabalo ko, anak. Pero CJ, kung saan man ang CJ? Mao ba nang ginatawag na call girl?
0: Dili, Mang Kanor. Ang CJ, caregiver.
1: Padamay!

0: Hoy, lalaki! Anong inatlok-tulok mo sakon? Matripingan mo ko? Nagapahan ka guro sakon, no?
1: Wala, miss, ah. Sabi ko, anay, gwapa ka. Hindi magali.
2: Abaw! Puwerte!
3: Moral lesson. Hindi magminaldita kung hindi ka man lang gwapa.

0: And now, ladies and gentlemen, our contestant number 3.
1: Miss, ano kang taon mo?
2: Ang Inday bala?
1: Anong Inday man? Do wala man ko nakabati.
2: Ang Inday bala ang kay Whitney Houston? Amo ni bala ho?

0: Ang Jimmy
1: Choy! Sa Ligado, Salinsa Appliances, School Supplies, pagkaon kag gamit sa balay!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jimmy Choy!
1: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Babakal! Babakal Ice!
3: Ano nga ice baklon mo, how?
2: Ang wala ka katunaw, di pare sa relasyon namon. Pagkatapos na initan, gulpi na lang nag-evaporate.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Umay!

0: Ikaw dong ba? Samok yung kay ka ba? Sige lang kagkatawa diya. Sige ka lang haha. Maglagot kayo karon haha mapug ka ba? Hahalukan ta ka.
1: Ana!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Ang ulan parang pag-ibig. Hindi ito napipigilan.

0: Ay, hindi ako katulog ah. Pinapaminsar ko ang utang ko kay pare nga 2 milyon.
1: Ay sus, tawagan mo si pare eh. Hambalon mo siya nga, hindi ka makabayad. Para siya naman ang hindi makatulog.
0: Abaw! Puwerte!